That was Hal Simpson College singing Jesus Never Fails. And thank you, John DeAntoke, for that request. And it is always comforting to know that Jesus has never and will never ever fail. And iha pong paghigugma na to, iyang love sa ato, and wala po na siya ni fail. And listen, friend, kung kami kabalo mi na love mi sa Ginoo, ganahan po mi na ikaw po makabalo ka na love ka sa Ginoo. And he showed that when he died on the cross. Iyan na matay, gilubong og nabanhaw para ikaw makasigurado ka na ato ka sa langit. So kung naminaw ka karon and dili pa ka 100% sure na ato ka sa langit, ganahan mi na makatabang ni Moana. Sa mong Anchor app sa ibcd.theanchor.app na kay makitaan nga gospel presentation in English and Cebuano. Kana siya, pwede na siya ni mo mabasa and mapaminaw. So kung gaduha-duha pa ka, pwede po ka mong bisita diri sa mo ang simbahan sa International Baptist Church Dumaguete. And welcome kay ka. Amo ang doors diri kay abri para sa imuhon. So hopefully na makatake advantage ka na listening friend. And hopefully po na right now, makasend in po ka sa imuhang song request. So right now, let's hear this request. It came in from Tessa Grace Osado, Joyful Melody Singing Without the Cross.

0: If God is your creator, what is the reason why He created you? We took to the street to ask people what they thought about God's purpose for their life.
1: So for me, ang purpose ni God nga gibutang ko diri sa kalibutan is to praise mo, spread the word of God, and of course to maybe achieve a certain goal to ourselves and maybe to my beloved friends or families.
2: I believe that I am a God's creation. If ako, at least I believe nga akong gibuhat nga wa po ko nakapasakit sa ubang tawo, then ako ra pong gikuan gipakita kung unsa jud ko.
3: Ironically, wala ko kabaloon sa jud akong purpose, but samtang gipakabuhi pa ko niya karon, I know nga nasyay ka ng plano nako, nasyay plano sa kadaghan nga ako and times ko nga pray para niya nga makasulod ko sa nursing. Nasyay way nga dili jud ti katugutan dira ka masulod kay murag nasyay other purpose pa nga hatag.
4: Ako purpose pa na ako diri sir kay nasyay yatang na mission para ako i-complete.
5: Wala akong kabalun sa akong purpose diri. Basin kuan kanang there are times nga daghan man po kong kanang circle of friends ingon ana man good, then daghan silang problems ingon ana, then I'm here to help them, to comfort them if unsay ilang problem, naraho per me ingon ana ba, maybe ingon ana jud akong purpose diri sa earth.
6: Kanang gitangan ko ni God og chance nga mapunta diri sa earth is because para silbi mahimo kong instrument para ma-share na ko iyahong words and para sa na ako'y matabangan nga tao.
0: Don't go away. Coming up, we will see how God's word answers that question.